0: problem. Now guys, there be a baby for an fa kofie. We are bema now experience. Baby fa kofie da da no. Na there be a omo asem we se maka sem da da. Say we are bema u free fie no pa no so. And you mean numu yedi me se wa pon. We do go slow mo a. By 6:30 no do fie. We are bema. Shia. Ya bema boge pa. Ade na esa we ni sa. Da kuro no akofi awia.
1: Sa.
0: Ah.
1: Omo de twem.
0: My classmate bi obu fa mu awia no mi nu. Ana okofi okwa ya yesi bema ntade.
1: Ei.
0: Ya hatade pesa bubu. No bi sa na yese ho ntade ni din.
1: Eh.
0: Ho ntade no. Na na yete wo. Ose fe sa wa anka awia ya mepeke ya logo ni menyina. Obeko kro sa. Ah, Priscilla ni ne na dan for be ma bi na
1: ne
0: ma sma presla na
1: ne ba je ni
0: na nta de ba si won si na eh merci amano obo wura fi a ya aduane na lazy kusu yi me so kra da bi a me ba ansa na me dia ni dia mo kan si na aduane we ye we dia me so mi wura na Presley ni pana na ya na aje ni pade o bana o didi sa se be man bridge ya na kwa na kwa je sofa no hinhem o be hwe tv o be change channel se sa an entire evening no se sa ba se se ono akwa no na ti kofia no o didi wie kra san na be ma panyo bo na ko
1: wa be didi respect in the channel
0: yo enje ya change o time ade kofie na kwa de
1: kata jo se din se awia e hu cha na jo
0: me da ba se na chiwia no no men ka bi kakra ye hia na wo ye chiwia o so far more than sikeni o ye chiwia hwe sikeni na air condition ka no da mu kini ye o si form no anu awura air condition office
1: already
0: o free air condition office no na wasan ko air condition ho so dem se no na hall nyina air condition enti wonte ya papa
1: tene papa
0: na se oni pe ye chiri wiade ko bade tiri ye pa so bra na me ya sanan stone contractor no